asrum ko bi sa sa wa wo ne ne ne mo yam so wo bi si wo ho ye fe wo bi si wo bu sian do bi ati mi ye ye dan ti wo ye to e na di wo nya ana ju ni pese mi ka chire wo se ye wo sha bra si sa fu nya ko po wa wa si sa ni ta fri ya de e na ba ta sa mi di e na ya fra mi ani to sa ya e ya by this time your name will be changed. Your life will be different. There will be a testimony in your life if you believe.

0: opportunity na me cause sika ni bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sika ni to table na ene ne men na di divi ye di divi anu afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fira bu sua fi bi enso ye ndi divi enko no mo duro Tumna metiase, lemuna meke kamil.

Let's go this is what bet you. A free ni ni na. One kasa o bet you a free bibu. A si ni ni na. O bet you o. We ya we no wa sam nam no kasa si e. Ama wa ye ji e. A wo chwe ni asisa ba bra ba wo nemu no. E ba dis make an jos o bet you o. Ama wo wo ti da wo china. Why you want to di di e. Wa man ye. Nasu obetchu Ono kofu Amani edosu Nasu Yesu si

0: animo mama sayo kaya mani
1: wa wajim didi
0: ma won to be said ya wanya me so wa we asia me ba sorry tnasi
1: awo
0: woni papa papa ne ba kanene dia na wudim na me dia chao le blau ko so wuti me ba nyumi di do ba me ba chao di o na ma sa kai wudi o aristol remember wa ko ni na de retu ya na ananti me yesu na wa nya wa